그런 것은 어찌나 태도 비슷할 수도 있을까. Idi i anki i ya kosit kanda a do leh i ya beltit i to i ya nalni do leh in dalt kini do da no dalt kini gi a do i ya mosi tlir wa do leh hit leh ni do ki je as latin do ya go in il ki do leh ak as gi a do na tin leh chi bi a je nalni do leh in dalt kini gi a do di is Congo di Thursday gunet mostly sunny do leh Cepitin do tego inil kito li la togi aro naha konstua a togo iya da niol do li I shlata jis lki il kego I aji do li I allana a do aro di terzi be I angi iya mostly clear do li a shlatin do iago inil kito li la gazgi aro da inishku na iya mostly sunny do li Ado ia tinto ia nalni do lillin dalt gini do non dalt gini gi I allan ado ado cebit dindo iago in ilki do lilla dogi do ato go I daniol do lill isla dasud in ilki do lill llan ado aro na din lichi be I aj nalni do lill dalt gini gi aro da inish be I anidon li damo yaj be I aj Ia gosit ganda a do lill ia beltit into ein alni do lill n dalt gini do n da n dalt gini gi Ash la din do dago in ilki do lill ag az gi Hato gi ia cepit din do ia go in ilki do lill Aro na din l chi be ein alni do lill n dalt gini gi A da mo don li da mo bis kani be I anje Ia gosit ganda a do lill do Ito I ajin dalni do lill dalt gini do non dalt gini gi Cepit dini ar nilki do lill hato gi Hag az gi I ash la din do dago I nilki do lill Ado sh la din li chi bi I an dalni do lill dalt gini gi Ado Tuesday gun I ya Gwasit ganda a do lill I a biltit ito I nalni do lill Dalt gini do non dalt gini gi I a binago Aro mostly cloudy ia hwa do lill ia bil dalt gini do nda non dalt gini gi I likely do lill I llana a do Cis y dyn do dago I nil ki do lill a do gi Aro cis y dyn lill chi ba I ndal ni do lill ndalt gini gi Do a dyn lill go ia di llan lill chi lad I do lill I llan lill a do lill